mobile pa ye omo mobile app na omde aba no download EcoBank mobile app ewo app store ana play store na save usika nyina wo so na fa bo usika ho ban Sadia udi sika nan sen no break bi ani ho udi sika sa ti break sa ene kosa ne nam musa free esane be posa ti obehu se bra wo brenya sika no untumi mu akonta papa bia esan se why ho fada christmas agi ya musa wo obeyi amasesia enye bone se obeyi papa nenso papa ya beyi ho bechiro de adwene ho